bo botlhe gore ke ba fanako na go ke na kwa bona fela a fanako ba bua ka tsona le Forgeville ha go ka khona gala ke tlo senda di memo ga le gore ga batle ba tla ikugwa fela ke batla gore ba nne mo studio fano fa ya ga go khona gala le ba potse di potse le ba tlhabe ka di potse gore hey bo sa genesis ba le teng fano fa ya ka tla gore ga ba le ga o file rona re tla kgona go bua le bone tla kgona go bua le bone re ba blele se se ile gore se mo mafatleng yo tsatsi le lengwe le lengwe moretsi wa kolong ke amrata station sa mantla me rofon 360 radio your precise local lover connection le na msimana motuna msimana matlama go le msimana mala brote bo brokwa ya no gote go ba ba ba ba ba positse ya ka di law enforcement ba simolotse gape ba dirisa blue lights ba dirisa MP200 wa bona ke di double cap tsele tsene ke bua ka tsona there we go again MP200 ya yeah, Nissan dirisa MP200 Nissan and upon abandoning him go so way to go ba motsaba motlogela go so way to kwa ba ba no no ga ba dirisi Nissan fela ba hijackile koloi ya gagwe Nissan ya ya ba dirisitse koloi ya gagwe ba utswitse koloi ya gagwe e leng gore ke Nissan ya jaanong wa bona gore ke kgang e botlhoko e wena o ipoleletse gore no at least ke na le koloi ba ba le go tlola kwa ka ko gaufi le motlakeng ka ko motlakeng ga o ya motlakeng gaufi le Randfontein tlogela koo o tla bua ka eng ga o sena tšhelete ba bang e bile ba na le pele ba tla go fa ba re tsa o tla boela morago kutlwa gote ba bangwe ba go fa le chata transport ai ya re phela botoko yaanong ba o ka re bana ba tsamaya ka white Hyundai H1 e ne e tsentswe di blue lights yaanong e bele gore ba tlhaga out of nowhere tlhaga mo morago ga gago e bele gore ba mo signala gore no pull over pull over a bona kgang ya gore sepodici se tsamaye ka di-taxi ga ke e ratisise ka ntlha ya gore yaanong it becomes a norm yaanong a gore no sometimes e ba tsamaye ka taxi ga ke e ratisise ya ga ke sa tlhola ke e ratisisa sentle fela re tla reng ga gona tse lengwe e leng gore le tla etsega le batla go travela le le ba bantsi ka re le ka tsamaya ka hipo man ga go tele yaka e le tsamaye ka hipo lo lotlhe go tle hipo e le tsaye kgang ya gore le tsamaya ka taxi lefiwe tshwanetse e be le gore le fiwa hipo ka re sepodici le ka fiwa hipo e kwetse SAPS kanda kanda ya kanda kanda e tsamaye go utlwagale ya ga gona motho o e leng gore a ka ile go reka grocery ka hipo kgotsa ile go jola ka hipo yaanong dikoloi tse fencingnyana tse a ya ke dikoloi tsa di latofaletswa ka mojolo di latofaletsa ka gore re ke tlogela dipolotiki ya ba tlabe ba re ka mmamoso ba re yana ore go tlwile wena o nagana go tlefa ya ga ke pate go kwatisa batho ba rong na ne ke sa tshwanela go kry-a tekete ke tlo e kry-a go te awa speed yaanong go te driver stepped out of mo koloing ya gagwe to check the lights fela e be le gore situation ya gagwe e be situation e fao e be le gore e nna situation e le gore ga e sa tlhola e le monate ka bonako fela dilo di changile ka bonako fela wa bona e be nna situation e le gore e a beta yaanong wa bona yaanong go na le mosadi e be le gore goga sethui ai ngwanyana senokwane sa ngwanyana senokwane ya le batho ba bomme yaanong setse ba tsentswe fano fa ba goga sethunya ba betsa kulo iwane mo on the shot betsa kulo iwane e be le gore go tswa banna ba tswa mo koloing ya Hyundai ele H1 ele ya ba bangwe ba bua Setswana yaanong ne ke re ke maZulu fela le Basotho ba e leng gore ke ba ba dira sos yaanong ba ke maketse Setswana ba joina mzabalazo le bone a Setswana ke bone guys ke lona fela ne le setse ba ne re tshepetse mo go lona ya re tshepetse mo go ngena yaanong.